0: Daddy, ka fi ewe akoko le olori be. Ko sa won to gbi mo pa lati so pe eja fi joba. Aba won wo lo duro. Tan ni won ma joba ni dile won gan. Awon wo lo fi oje to fi joba kan da wa lohun. Ta le ni saju to mu wa sinu orun. Ta le ni to fa oni tete wonu aye pe ko wa daye. Oya kenikan fi baba tabi iya re han wa o.
1: Amen.

o se bi leru eni ti o se yi pada itara lorun ki yi si oni pota o lera loye arugo ojo ni yo adaba ma te pa o e iwo ni ka bi yo o si riru omi okun je won o ni dake to ba loko iyanrin la sun wa to ba kaye ton se won o ni pare igba ton gbogbo ta ko ba di wiwo pale iwo ni okun o

kini o fe wa ninu o igba to da aye kan omo un gogo sa aye kon ma joko mo o ti n gbe bi kan ko to pa orun are nla ni o setu aile tuwo adan lo adan so olu kon ko niyan.